0: phone ni kabia. Funa ya yama wa wadi mosisi wongo. Ebo brakoni. Request kabe 3,000 Ghana cedis wapa. Wasabe kao Samsung Galaxy A07 na A17 phone ni bi.
1: Hey, misika ye 1,000 tupe o.
0: Unni hao. Yo wa Samsung Galaxy A06 and so edema o.

0: Chim kwain.
1: Chabidi.
0: Jibitum.
2: Enyamu na muye bibie. Agbeve tonic ni agbeve taifa na achi mwama mensu me huwa tome.
1: Udika, sanye agbeve tonic. Eni agbeve taifa ndro ya. Nye nchumi ni diye. Anka duye ni ye piaswe sinchebe ni kura.
0: Agbeve taifa. Eye general well-being ampa. Menomwa, mihusi si mihusu pa. Mera mitu mihuse. Maye kama.
2: Agbeve tonic nunso. Enyase emami tumi didi keke. Koko ni menstrual painter. Ne hameno, ejai. Asami yari ama sese miwe ni jemu pa.
1: Nemu apemfo. Abato omu omanu fanu kwa dawe ni mfiyedi mye nunga hon. Dudua 0020-8130-790. Ana 0246-595-256. Fedro ni siye bebi ya mwafren tumifa. Se unye suja suobo ni biya fedro yi huwa. Bawo healthcare provider manye. Ana FDA ewa med safety apu nosu.
2: FDA aje jodi enkato yatu.
3: Fire there for Importo. Fire there for Importo. I had one.